0: Virginia.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Senmig Light, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
5: Drink light, live light, Sunning Light.
6: Drink responsibly.
7: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal. Kuang atay, epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mapalisa mga butika.

0: Robinson Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
1: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
2: Tingnan ang ilalim ng Shell Yo Cup
3: para sa Senate Manalo.
1: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
0: Cash-ali na!
4: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
6: Ipila na lang nga tarsier ang nabilin din ni sa Bohol. Atong ampingan ang kinabuhi sa tarsier nga naagyatiman sa Tarsier Sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Umuduaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Kung dili kita magsama, aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang tarsier, pariho ra nga nato, nagkinanglan og pahuway.
7: Love your tarsiers. A reminder from Tarsier Foundation.
8: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
9: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
8: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
9: Sa among mga ka-KISS,
8: sa mga kabarangayan,
10: number one,
9: kalungsuran,
10: number one,
8: and in the city of Tagbilaran,
10: number one,
8: thank you for making us number one. The number one hit music station,
11: KISS FM. KISS Delights.

Alang sa dinilay ang paghupay sa mga klase-klaseng sakit sa kalawasan na kalimot sa paggamit sa produkto sa EXL Makabuhay, ang all-in-one skincare oil, inyo ka naman palit sa inyong mga suki butika. O dirisa sa itong radio station sa Kiss 22.3 Binting Street, Tagbilaran City. 10 minutos, hindi pa mag-alas 2 sa hapon.

0: when I'm in Bohol, I listen to KISS 102.3 FM. Kini si Kim Chu sa PBB Teen Edition. Hello!
1: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo!
2: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought me our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hits.
3: Kiss FM.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Ako po ang akong mga TL o mga pasakit.
2: Iliho.
3: Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag.
2: Tuwa sa gabi.
3: Wala pa'y bulan.
2: Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay.
3: Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
5: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
6: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabina mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli namo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: EDM-PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: EDM-PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car, and Van Rentals, Motor and Car Wash, and EDM-PC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent, call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. EDM-PC Gasoline Station, value your money.
8: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: sakit. Na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: DTX 500!
11: Ako Lexi Mario, na akong diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
12: Duha ka kapsul, buntag o sa gabi.
11: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500!
4: Pabali sa mga butika.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLunario customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLunario services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
14: Wow! Mama! Bago ni nga wife bread?
15: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Superloaf.
14: Silawan daw na ako, Mabi?
15: Mmm!
14: Mapino, mahumok, o glamig! Yud ka ayo!
15: Maugyud na! Perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na! Available in all major supermarkets.
4: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care. Donate your hair and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.

0: escape to Italy right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
1: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
2: Senior citizen ba ka o gabi nga mga balala ang Sugatron sa Ampalaya? Bana ba kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta? Ang Sugatron para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar, o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatron Herbal Supplement.
3: Ang Sugatron mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatron ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: Senmig Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
6: Drink light, live light, Sunning Light.
7: Drink responsibly.
8: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingdawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
9: Makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
12: DTX 500.
13: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Effective.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo. Kiss Classic. Classic Hit. Kiss

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
3: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Buntoran, Davao de Oro. Una jud kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jace Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. At tuna sa Jace Barber and Beauty Parlor. Hey, I want to say congratulations to Jace Beauty Parlor and Barbershop. They're celebrating their 7th anniversary today. And for the whole month of October, their anniversary month, you can avail 25% discount on all their services. They're located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
7: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herb

0: Chicken at the Atiha J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atihan Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atihan Mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moador ba ko sa PHCCI?
2: Magunsa man ka dito pa.
1: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapod ning galit man nagtukar ning akong arthritis, oy. Bata-bata kamanta ko.
2: Ay, wa na'y problema. Pwede man good ka mo-apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
1: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
2: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
1: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
2: Bi, ambi na imong phone.
1: Ay, ora. Tudlo ilang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
2: O sige, good. Paminawa ni.
3: Mga kaabag, anong taka-avail ng PHCCI mobile loan application? Mauni ang ato buhaton. Una, kinahanglang Android na atong phone. Uni, adto ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong time password kon OTP. Kung ana lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya pahibalo nang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung naakaning nga ATM. Maura!
2: Nya, yeah, kuha ni mo pa.
1: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
2: Maulagi. Listo kayo basta loan.
4: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanun.
5: The verdict is in. The Bulalana Radio audience have once again spoken.
6: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
5: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
6: Sa among mga kakiss.
5: Sa mga kabarangayan.
7: Number one.
6: Kalungsuran.
7: Number one.
5: And in the city of Tagbilaran.
7: Number one.
5: Thank you for making us number one.

0: Angelina Superloaf. Available in all major supermarkets.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maaabot mo pa ba ang pangarap mo kung may sakit ka na? Stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Legs 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio,
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
1: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month kape,
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
3: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
4: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glamiin nun bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
3: Yan ang kwentong ka-Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
5: The verdict is in. The Buholana Radio audience have once again spoken.
6: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
5: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
6: Sa among mga kakiss,
5: sa mga kabarangayan,
7: number one,
6: kalungsuran,
7: number one,
5: and in the city of Tagbilaran,
7: number one.
5: Thank you for making us number one.

0: iTunes.
1: Wow! Mama! Bago ni nga white bread?
2: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Superloaf.
1: Silawan daw na ako, mabi? Mapino, mahumok, og lamigyud kaayo.
2: Maugyud na! Perfect kaayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na! Available in all major supermarkets.
3: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
4: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy, higayon na dyan na nyo, Mari.
4: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
6: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
5: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services at affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
7: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herb.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: Welcome to Blue Ocean Food Park.
4: Come on over.

And what is up, mga ka-kids of Mr. Dilidos? Good vibes on your part right here. Favorite station that was naiilang, requested by Shane. Kaya marag naiilang siya. Asa man ka naiilang beshi Shane? The time right here, nasa Declare Global Geopark Island, 542. And in the afternoon, nagbabalik yung beshi ng bayan. Of course, it's me. Sino nga ako? Si Kuya Dan. 542. And of course, before we will proceed, we shall proceed. Shout out kay Alberto Gamba Bernaldez. Ayong hapon, sir, pa shout out ko sa akong asawa na si Lina Bernaldez. Ug sa duha na ko nga anak, no? Sila Angel and Princess Bernaldez watching and listening from San Vicente. Tolo sa Leyte listening from Radio Up. Uy! Shout out Alberto Gamba, of course, Lina Bernaldez and Angel and Princess Bernaldez all the way from Leyte. Thank you so much for listening and tuning in. No, amping mo dara, mga ma'am and sir. By the way, kagahapon, kikilig di ko mga kabeshi, no? Kay kagahapon, mga unsa to oras, mga udto pa doon, kumusaka. It's timing di kayo, nga nalabian na ko si Bini Colette. Kapapicture di ko niya, mga higala. Sa leda, gita to ang Pantropical later on sa to ang next song, no? Thank you so much, Bini Colette, no? Picture ko niya kagahapon. Grabe ka shofa, mga higala, mga shofa, ganun mga bull animals. Anyway, mga kabeshi 544, and before we shall we will bring you first to the hottest issues, breaking headlines, and stories that matter most today, let's have TSK Newsbeats Express.

0: Virginia.
1: Wow! Mama, bago ni nga wife bread?
2: Oo na. Mauni ang bago nga Angelina Superloaf.
1: Silawan daw na ako, mabi?
0: Mmm!
1: Mapino, mahumok, o glamig! Yud ka ayo.
2: Maugid na. Perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
3: Imagine coming home to a community where your family can grow, your dreams can take shape, and your future has a place to call home. For Boholanos looking for a home they can truly call their own, Amira Land continues to bring quality residential communities closer to you. Whether it's your first home, a home for your growing family, or a smart property investment, Amira Land has a place for you. And now, making your dream home even more within reach. Limited time promo. Get your ready for occupancy home with an all-in down payment starting at only 10,000 pesos. No reservation fee. Yes, you heard it right. No reservation fee. For inquiries, visit us at Amira Land Sales Office at the ground floor, JLU Center Block, Dampas, Tagbilaran City. Move closer to the home you've always dreamed of without the long wait.
4: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasagdi inyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Taknas sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
7: Jack!

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Morning Doc, taga San Isidro, di ay ko 52 years old, ang akong timbang 63 kilos. Tapos ang akong problema Doc, kining akong mata, kay naay ko'y glaucoma. Ang right eye nako dili na makita, tapos ang wala na lang nga mata, o laser ni siya atong May 25. Unsa may matambag nimo sa ako adok, salamat si Marieta Grape, di ay ni imuntig paminaw. Okay, glaucoma, why kaayuhan sumala sa conventional or standard treatment? Conventional treatment, walay kaayuhan, basta glaucoma. Paaboto na lang na siya nga paoperahan or magpaabot nga mabuta. Simba ko lang ha, daghang glaucoma na kong pasyente, basta early stage pa, pwede ma-reverse, pwede maulian, ma-negative yun. Pero late stage na, grabe na ka-daot ang mata, pwede pa mapugan nga dili ka mabuta, which is good. Bisan 80 na imong edad o 90 imong edad, pwede mapugan ang pag-advance sa glaucoma aron dili ka o dili ta mabuta. Gani kung mo-comply lang yun ang pasyente, dako kaayo og tsansa nga mohayag pagyud ang mata sa mga naay glaucoma. Una, dapat masabta nato mga pasyente nga ang glaucoma resulta na siya sa na-damage nato nga optic nerve, dako kang ugat sa atoang mata. Kanang optic nerve mga pinanga, bundle na siya, mura na siyang silhig, pungpong sa silhig bitaw nga daghag mga stick nga nahimong bundle. Ang nerve nato diha sa optic nerve, dili mo ubos 1 million nerve fibers. Daghan kay mga pinanga. Mao na nga dili basta-basta na dapat maguba. Pero ang dakong hinungdan nga nung maguba na nga mga nerve fibers, agianan sa electricity, mga pinanga, para makakita ta. Ang hinungdan gyud ang pressure. Taas ang pressure sa imong mata. Unya mo taas ang pressure sa imong mata kung magulanon ka. Ang pressure resulta na siya tungod kay nag-build up ang fluid sa sulod sa atong mata, kay dapat ka ng internal fluid pinangga, madrain na siya. Madrain na siya sa trabecular meshwork. Kana agianan yun iyang drainage niya. Pero dili na siya madrain pag-ayo kung magulanon ka. Nagaluom ka. Labi na ka ng pagpamakak, even sa pagpamakak mga pinanga. Pero wapo ko nag-ingon nga ang tanang glaucoma, baka kon, dili ha? Kung nakay glaucoma, plus nagapamakak ka, plus magulanon ka, grabe na mo pa shoot up sa imuhang pressure. So ang pinaka the best is imuhang tabangan ang imong kaugalingon. Mabitaw nga, kining glaucoma, ang makaayo gyud ani, ang tagtungod ra gyud. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule pinanga, 1 capsule 3 times a day, or itry ni mo for 1 month tag 2 capsules 3 times a day ang pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule ni. After 1 month pwede ka tag 1 capsule 3 times a day. Basta apili gyud og emotion pinanga ha. Ang pagpanambal kinahanglan number 1 gyud imuhang i-establish ang imuhang emotion nga dili ka magulanon, mabalak-anon, mahiubsanon. Kay kana number 1 gyud na mo daot sa imong collagen og sa mga tissue sa imuhang lawas. So dapat be happy. Og sa mga nagapaminaw nga bisag wala pay glaucoma og dili gusto magka-glaucoma, mag-inom ta sa Makabuhay human pa ni hapon tag duha capsule aron nga anti-stress, lami ang tulog, na digest niya pag-ayo ang atong mga gipangkaon, especially sa panihapon, unya ma-assimilate pag-ayo during sa pagkatulog, ma-convert na siya into good substance para healthy ang atong lawas ug naatay restful nga pagkatulog.
3: igong time mga binenga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga binenga. This is Doc Bri Palange. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Uy pare, nindota gyud sa imong balay oy, ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
7: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
6: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
7: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa para sa balay o negosyo.
6: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
7: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ka sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
6: Sige pare, muadto gid ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
7: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makikipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building. See?

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila kaadlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayaw pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Wow! Mama! Bakunin nga Wise Bread?
4: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Superloaf.
3: Silawan daw na ako, Mabi? Mmm! Mapino, mahumok, o glamig! Yud ka ayo!
4: Maugid na! Perfect kaayo ni nga pang baon, pang merienda o pang breakfast adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mabino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve you.
1: Wow! Mama! Bago ni nga white bread?
2: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Super Loaf.
1: Silawan daw na ako, Mabi? Mmm! Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo!
2: Maugid na! Perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Super Loaf. Mapino, mahumok, and delicious na! Available in all major supermarkets.

Hi, kumusta? And welcome na usab niya na usab ang ato ang usa ka oras nga panagkuyog sa atong tulumanon. Imong tulumanon, kindin kita makat-on sa mga pagtulunan sa mga tanang information, labi na atong pagpanambag sa tambagi ko, Lady Batun.

0: Dili ka gid unta angay nga mo anhi og motipo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko dinhi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Abli sab ang mga bintana ug pultahan. Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kun muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kun masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sa siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko? Dili mahimong masikop ko nila. Oh, sa kinali. Iyang kao ba lang sa kanya na nakasiguro ko? Dili!
2: Siya si Sender Mayani.
0: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika ni Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang

0: Daghang salamat sa pagpaabot, kamakabuhay, o sa pagpartisipar. Pagpartisipar! Take note, ang word of the day, partisipar. Kanawa sa'yo, magpataka lang, tag-istorya ba, no? Basta kahit higi ka na sa, kumbaga, salitang banyaga sa Spanish. Mauna lang kintahin na itong buhaton. Basta kahit masabtan lang, no? The thought that counts. May ina na ang peg. Anyway, sige. Makabuhay day ka, makabuhay. Kumusta? Hinaot at ang anagi. Apon ka sa kapis kayo sa imong panglawas. Unsa man ang oras dahil sa imong nahimutangan karon? Kahimsog sa gihapon. And as well as kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labang makagagahong. Ako, si Lady Batod. Siyempre magkuyog na usap kita sa suka oras. Uban sa atong tuyo og tumong. Good health karon ron. Umapuhon. Uhangto na sa umabot pang mga panahon. Unya dagang tagwang hisgutanan kabayan sa panglawas. Ingon man sa ato mga produkto kamakabuhay sa EXL, Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, sa EXL Makabuhay Plus. And now, kamakabuhay, niya na magipaabot nga sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Mayani. Today, maungi ka-onsi nga yugtokon, chapter 11 sa iyang revelasyon. Sugda na nato ang pagbasag pagdrama para makapaminaw na ka sa sumpay sa iyang istorya. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Batod na iskupusan ang turuan ng leksyon si Abon sa patuloy na pagmamaliit niya sa akin. Pero nagpigil lamang ako dahil nangako na akong hindi na uulitin ang hidwaan naming dalawa. Nagpakumbaba na lamang po ako. Pero hindi ko ipinangako sa sarili na isa sa mga araw na yon ay makapagtimpi pa ako. Tungkol naman kay Banjo, wala na akong nagawa pa kundi ang dahan-dahang tanggapin ang kapalaran at maging kinahantungan ng aming relasyon.

0: Maho ka, Mayani? May espesyal nga relasyon na ka sila si Ma'am Abon o si Banjo?
1: Suod na kay sila. Close na kaayo. Uguga na sabang tinagda ni Banjo din rin ako. Wala ka na isa'y gana makigsulti na ako, Noy. Ingon sa naglikay na ako. Pero dito kang Abon, dool siya.
0: Pastilan. Nakaako sab siya, no?
1: Nakaako sa pagtubay kang Abon? Nakasiguro ko. Tungutog alang lang sa kwarta.
0: Ang buot kong ipasabot ba, nakaako siya sa pagbaliwa ni mo tungod ni Ma'am Abon? O niya niya pa yun siya uban ni Mumut Puyo?
1: Baga silag na ho.
0: Dito gihapon siya sa guest room uban ni mo matuog, ha? Mayani?
2: Dili na Mayani. Dili na kumutipo ni mo ugtuog din sa guest room.
1: Banjo.
2: Uwaw sa tingali ka ayo, no? Ngani akita sa usa ka kwarto magtipon, dili ba?
1: Mukha na og kana din sa bahay ni Papa. Mupauli ka na sa ato?
2: Unta.
1: Unsay.
2: Pero gipugngan man ko. Mao nga dili na lang kumuhin ayon sa pagpauli sa ato.
1: Unsay but mong ipasabot? Gipugngan ka
2: ni Abon.
1: Oh.
2: Gipugngan ko niya mupauli.
1: Ha?
2: Wala lang sab ko may balibad. Okay, masab dito ba sa iyang kwarto? Ato na lang ko.

celibato na paghahalata ko na noon pa na may pagkakaunawaan na sina Abon at Banjo. Inamin ko noon na nasaktan ako ng labis. Kapatid ko pa at bakla pa ang naging karibal ko. O mas tamang sabihin na ipinagpalit lamang ako ni Banjo sa isang hindi ganap na babae. Nainsulto ako, inaamin ko noon. Gayon pa man, Lady Batod, hindi ako maaaring maapektuhan. Hindi naman kahulugan ng buhay ko ang relasyon naming dalawa ni Banjo. Nagtapos man ang lahat sa amin, hindi naman ibig sabihin noon na nagtapos na rin ang buhay ko nang dahil doon. Isang araw, Lady Batod, nasa labas kami ng bahay nakapag-usap ng aking ama.

0: Maayo kayo ay daotang nahitabo ni Rodrigo. Human niya itong pagpamusil sa wa mailhing mga kriminal. Pero si Mayani ang naigo pa. Mitabon si Mayani na ko, maunga siya ang naigo sa bala. Pero matod pa sa doktor, okay na siya. Wanay ko'y daw ang yagahimtang. Ug mapasalamaton ko, kay luwas siya. Kinsa ka katong sakay sa sakyanan ng mga kriminal na gusto mo pusil unta ni mo, Rodrigo? Wa ko mahibaw pa. Wa ko makaila. Nahigbata na si Mayani. Mayani? Anak?
1: Murag tinuyo sa kapalaran da nga maingon ni Adto ka Irma Duol si Sender sa iyang amahan. Kamao diyan mangitag paagi ang kahigayunan, no? E na may kamakabuhay, unagi ka daw na palamang sa chapter 11 sa revelasyon sa tong Sender nga si Mayani ang ato nabati. Mamalik din taon niya. Human sa pipila ka mga painom doon para ato ipadaan ang pagbasa at pagdrama kay napay ikatulong at ipaka nga parte sa chapter 11 sa iyang istorya. Kanang tanan din nilamang may tabog yapon sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot-kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubog ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Dagang salamat ka makabuhay. Yan, bonggang-bongga, diba? Nati pambatok sa mga nagkadaiyang mga balatian. Every day na itong pag-ainumon or pag-atumaron, isip atong partner sa matag-adlaw ka makabuhay. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang dietary supplement. Why ikamahay ang sibisan kinsa sa pagtumar sa ato ang kapsula ka makabuhay kana tungod kay daghang mga ingredients ang giusaan na everyday na ginato nang ginahisgutan ug akong gipahibaw kanunay sa matagusang tigpaminawan nga atong kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement daghang kay ingredients kag giusa ang matag ingredients ka makabuhay na atay benepisyo nga makuha na para sa kaayuhan sa atong panglawas sa atong kinatibuk ang sistema para malayo kita sa mga disgrasya kabahin sa balatian or sakit o kundo na magaling sakit angay nga wag tango na sa tong sistema para balik sa kahimsog sa kalaskig sa panglawas kay laban lang gid sa kinabuhi ganon ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule kag mga ingredients ug usa na diha mao ang ashitaba. Dako gikataba nga ashitaba sa tong kalawasan ka makabuhay nagkinahanglan indeed ang atong lawas sa ashitaba. Ang ashitaba ka makabuhay mo na ginitawag og kanang nindot og okay kaayo nga tambal labi na sa kidney tungod kay ang ashitaba ka makabuhay usa ka natural detoxifier. Gawas ana ang ashitaba ka makabuhay nindot usab para sa imuhang kidney kana tungod kay ang ashitaba manggod maoy magsilbi nga diuretic mo nang magpaspas o magpermi imong pag-ihi. Kaya basig di kakatihingihi bayan ana. Wasa kagainom siguro po yung tubig. Kaya di ba na makaayos itong kidney no? Anyway, ang ashitaba makapaproduce na og vitamin D nga gikinahanglan sa atong lawas para makamugna og red blood cells. Ganyan. Mauna ang mahimo sa ashitaba. O gawas pa ana ang ashitaba makatabang usab para mabalik sa normal ang imuang blood pressure. Yun. So gantag pipila pa lang na sa mga benepisyo nga ito makuha gikan sa ashitaba rather. Ang saman itong makuha ashitaba, Lady Bato? Mato pa ba ka aning lugar? Mamalit pa ka di sa asan na niyo paliton? Kung makapalit man galing ka, kuno sa may benepisyo nga gikan sa ashitaba, maura imong makuha. Pero ang ashitaba, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa itong kapsula mismo. O, di ba? Dagal kag ma-avail. Isa pa mo yung kagwa. Kung makinala ng uban, oy, kanang ashitaba, ra, ayaw ka, ayaw ka. Para, doon na kay protection sa imong kalawasan. Ang ashitaba, usa lamang sa dagang yung mga ingredients nga naasa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Munang tumara na ka na everyday mo ang partner sa pangnaadlaw nga pagkinabuhi ka makabuhay. Aron nga kita, laskig kanunay.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon na. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Ayaw pagpakawa sa paglaom ka makabuhay kuno na kay balatian sa pagkakaron or kunwa manggaling ayaw kaayog kahadlok kay naay protection alang sa imong kalawasan. Syempre kung ikaw hilig sa pag-inom og kape, kunya na kay mga gi-consider pares anang acidic ka, naga-acid reflux ka or naga-palpitate ka kung magkape ka, mataas imong BP, maglisod sa paginhawa, murag malipong, murag hawang manghaoy guban pa. Kunya kay di man pwede di ka kainom og kape kay coffee is life man kintahay ang imong ped. Oy, kun sa mga kape mo ginainom ka moron, nga imo rang gipang antusan, kay basta makakapi ka lang gyud, nako biyahe na ipadapli na mag-switch ka na sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 giusa lamang, 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape, kamakabuhay. Nga dili makadaot sa atong lawas. Tungod kay sa kadaghan nga mga benepisyo nga makuha nato gikan sa daghan or 17 ka mga ingredients nga naa diha sa atong kape, nako makaayo sa imong panglawas sa kinatibuk-an. Usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay mao ang turmeric. Usa bay benepisyo nga makuha nato gikan sa turmeric. Ang turmeric makapataas na sa antioxidant capacity sa ato ang lawas. Makapaligon pag ina sa brain function nato mismo, unya makapaubos na sa posibilidad nga ikaw makabaton og brain disease. Kay matabang ang turmeric, pipila pa lang na napakoy idungag. Ang turmeric makapaubos usab or makatabang para ikaw malikay sa mga nagkadaiyang nga mga cancer. Ug kun pananglit na nakay usa sa daghan nga mga matang sa cancer, makatabang sa bang turmeric nga kanang kansera nimo, ang kanang cancer cells inainayon sa paggunob sa pagguba, wawasakin kumbaga sa Tagalog pa para mawagtang sa imong sistema. Unya ang turmeric, makatabang usab aron ikaw tambalan or makalikay sa Alzheimer's disease. Ang turmeric makatabang usab sa mga adunay arthritis. Makatabang usab ang turmeric kontra sa depression. Ang turmeric makatabang usab para mas mag-young or mas mubata ang imuhang aura. Unya tabangan sab ka nga malikay sa bisan unsa nga age-related chronic diseases. Ang turmeric kamakabuhay usa ka natural anti-inflammatory compound na adiha. Dunay bioactive compounds nga dunay powerful medicinal properties nga makabenepisyo syempre ng atong kalawasan. Ang turmeric makatabang usab batok sa pagbato nimog sakit sa skin or sa imuhang panit. Daghan kaayo og daghan pagyod ang mahatag nga kaayo sa atong lawas gikan sa turmeric nga atong i-take sa atong kalawasan kamakabuhay. Og ang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa lamang pagsagol sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. O, unsa pa imong angin buhaton? Everyday ka na mo inom sa atong kape. Wa kay kabalak, ani. Imo pang ika-celebrate ang kaayuhan nga imong maangkon sa adlaw-adlaw ning mga pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat sa pagpaminaw kamakabuhay og alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
2: Lady Batu.
6: And now, kamakabuhay niya ang sumpay ang ikatulo o katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 11 sa revelasyon ni Mayani. Now na din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lilibat at hindi po nahuli ang bumaril sa akin. Pero nagpapasalamat ako kasi nang dahil sa pangyayaring yun ay naging malapit kami ng aking ama. Natanggap na po niya ako bilang anak. Ramdam ko na ang pagmamahal niya sa akin bilang aking ama na siyang hindi naman nagustuhan ng iba pa sa bahay.
1: So, mitubo na sab ang imong sungay, Mayani.
0: Unsa?
1: Kay paborito ka na karon ni Papa. Giila ka na niyang anak. Sa imong pagkabastarda, may reward ka na karon sa imong pagpuyo din sa bahay. Gidawat ka na niya tungod sa pagluwas mo kunuhay niya sa pagpusil na itong wamailhing kriminal.
0: Giprotektahan ko lang si Papa sa pagpusil sa wamailhing nga iyang kaaway.
1: Ha! Pa-hero-hero ka, Mayani. May papel ka. Huwag nagbunga ang imong ka-intrimitida. Kay ikaw na ang paborito ni Papa karon. Pero ayaw pagtuo nga ikaw na sabang ray na din himayani.
0: Insecure ka kaayos sa akong presensya. Nila ikaw ang taangin mo bati anak tungod kay manghud ko ni mo, igsuon ko ni mo samahan. Pero ang tratamento mula ko, kaaway, huwag ka ba mauwaw abon? Human sa pag-ilog mo ni Banjo gikan ako, ikaw pa karon ang insecure?
1: Onsa?
0: Matod mo, bawo sa pagdudho ko sa kong kaugalingon din ang pagtakli sa pagtanaw ni Banjo, diha mismo ni mo. Karon, bugti sa pag-ilog mo ni Banjo gikan ako. Mauusap ang pagdawat ni Papa nako, isip iyang anak. Pag-amping sa tanan mong lihok, ako na ang duol kang Papa. Tingalig maabog ti ka dini kung maglakot ko ni mo abon.
1: Oh, Mayani!

0: Ipatawag ka ni Papa mo, Day Mayani.
1: Ipapadali ka na ba, Mayani?
2: Unsa man kay ang tuyo?
0: Sa akong pagtuo, good news. Kay kauban na niya ang iyang abogado.
1: Ha? Toa sa library room sila rin paabot ni Mayani.
2: Adtoon ko sila.
0: Good luck, Day Mayani!
2: Gikulbaan ko, pa. Unsay akong sa?
3: No. Wa kay sa, Mayani, iha.
2: Pa.
3: Niya si Attorney Pua. Siya ang mapasabot nimo sa mga tulumanon nga isangon ko nimo bahin sa akong mga negosyo.

iba, tinako po ang inatasan ng aking ama na tumutok sa mga negosyo niya. Tinanggalan po niya si Abon ng trabaho. Ikinagalit po ni Abon ang ginawa ng aking ama. Pero wala na akong nagawa pa. Tinanggap ko po ang mga gawaing iniatang sa akin ng aking ama, lalo na sa pinansyal at sa lahat ng negosyo. Pero sa ginawa ko, Lady Batod, nakaramdam po ako ng pagkabahala at maging takot. Galit na galit po kasi sa akin si Abon at maging si Lolo. Maging si Banjo, nakikigalit na rin sa akin.

0: Ang EXL product sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhang a kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
1: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
0: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata ug problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka balaka. Ani ana ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi. Maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang. Go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
2: Makabuhay. May buhay sa makabuhay.
3: Daghang salamat Ate Anne, and syempre dili lang kay Turmeric ang naa sa atoang EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay. Kung dili daghan, 17 matod pa ni Ate Anne, which is true. 17 kamang ingredients giusa lamang sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga di natong kinahanglang tumaron everyday. Mo natong partner sa pang-adlo-adlaw natong nga pagkinabuhi. Kalimti na ang pag-text sa imo ang ex. Ayo lang pagtumar sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga naman, di nimo kamahayan ka makabuhay ka na tungkol kay daghan kay mga ingredients. Di na matag-usa ka ingredients na ay daghan ng mga benepisyo ang matag-usa ha. Nga itong ma-avail mismo sa atong lawas para sa ato ang good health. Usa na diha ang ginatawag natong serpentina. Kanang serpentina kamakabuhay gikinahanglan na sa atong lawas. Serpentina or snake grass. Mabitan ng serpentina, no? Serpentina. Bitin kay paminahon ba, no? Pero snake grass or serpentina, bonggang-bongga na nga makapatay kamakabuhay sa tanang cancer cells sa lawas. Muna kung maglaga ka ng dahon sa serpentina, maka-sure gid ka nga you can never go wrong. Ayun, ana. So, imuha ng pabukala ng mga dahon sa serpentina, sud sa napulo ka minutos, una ni mo inumon. Siyempre, pabugnaon, pasabno, ana. Mahimo usab nga imo ng i-blender, kauban ang lemon juice. Nga gawas sa pampatay sa cancer cells, ang serpentina ka makabuhay, bongga usab ang serpentina. Aron mo ay makapaubos ato ang cholesterol level. Makapabaskog, makapahimsog, makapaisog sa atong immune system. Unya ang serpentina usab makapatanggal sa mga toxins sa atong lawas. Unya makapanormalize pagyud ang serpentina sa blood sugar level. Unya tambal usab ang serpentina ka makabuhay sa lupus. Yun. Makatambal usab ang serpentina sa anemia. Sa pagpanakit sa imong likod, makatambal ang serpentina. Kung doon na kay thyroid problem, agoy. Sulbaron lang nasa serpentina. Pero dili lang kay kausar pong kamutambal, no? Everyday, as in religiously. Mm-mm. Kung doon na kay problema sa kidney, makatabang ang serpentina. Kung doon na kay vertigo, sama na ako, makatabang ang serpentina. Kung ikaw taas imong BP o doon na kay hypertension, makatambal nimo ang serpentina. Kanabitang asthma, UTI, mayoma sa mga kababayenan. Nakukatambalan ka mo ni Ana. Pinaagi sa ato ang pagtake sa serpentina. Ganon. Makapaubos pagyod sa tendency nga makabaton kag Alzheimer's disease. Kondo na kay matake nga serpentina. And ka makabuhay, good news. Kaya ang serpentina, dili lang kay serpentina ra. O kuno sa may imong ma-avail nga kayuhan na nasa lawas ang imong makuha, kundi lang serpentina, usa lang na ha sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa atong kapsula. Mo nang everyday ka nang mo inom, ka makabuhay, para safe ka, aalagaan ka, magiging okay ka pa, og peace ka yung imong panglawas. Kon everyday kang mutumar, sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip imuhang dietary supplement. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
3: Siyempre sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, ang ato ang programa, ang imong programa, ang tambagi ko, Lady Batu.

0: Hi! Kama kabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Bato, din kagania. Ato na bati at kinatibok ang chapter 11 sa revelation sa atong sender nga si Mayani. Again, wa pa matapos dito, kama kabuhay, ang yang story mo. Nang paminaon gyapo na to, ang continuation sa yang revelation sa masunod pang episode sa atong tulumanon. It's a date gyapo na. It's a date. It's a date. It's a date. Sa pagkakaroon itong lakbitan o gisgutan, ang ato na bati nga drama kagania. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile, smile, smile, and everything. And we can never go wrong. Labinag natin Ginoo nga may sentro sa itong kinabuhi. God bless us. Anyway, Mayani, salamat once again sa pagpadangat sa imong kaagi. Though again, wapata matapos sa pag-feature sa kinatibukan sa imong ipadangat nga revelasyon. Pero natutuwa ako. And syempre, ang atong mga suking tigpanubay, atong mga suking tigpaminaw, kay everyday sabgyod nga makapupuog pagtulunan sa matag chapter sa imuhang kasaysayan. Kung basya na itong chapter 11 sa imuhang story, well, naagyoy reward nga badawat ang matag-usa ka nato, no? Kung magpakabuutan ta, kamautang mupugong o mukontrolar sa itong mga emosyon, kanabitang mas piliw nato ang kanang pagpakahilom kaysa mag-away pa ta, magubot pa ta, magpaka-violente ta, magpaka-entitled ta, magpaka-kanabitang opinionated ta, pwede na magpakahilom na lang ta, no? Magpakumbaba, ganon. O ang Ginoo na, ang kapalaran na, ang mahibaw para nato. Sama sa nahitabo o sa chapter 11, no, sa imo pagpakabuutan, kami saad ka nga din nakamuusab, nga mag-aaway-away pa mo sa mga igsuon, bisa pag ginainsulto ka kanunay, nangita yung paagi ang panahon nga ka na maduol ka mong usag-usa, ikaw gang imong amahan, no, nga ka na magka-close mo, madawat kaniya. Bala rari ang rason ng bongga, pero ngilad na po ito kaya naantimano pa sa gawel. Anyway, mamuti na suwat sa bad list yung kapalaran, kutob na po dito, blessing in disguise, kumbaga katong insidente ha. Ako nakatunan kamakabuhay sa episode karon sa revelasyon sa itong sender nga si Mayani is that ang pasensya kung doon nataan na di gita masayop, nagay reward, nagay pahalipay ang kapalaran o ang langit o ang Ginoo nato sa ato ang pagpakabuutan, sa atong pagpailob o sa atong pagkontrol sa atong emosyon. Nga dili sa tanang higayon, magpakaisog na lang ta. Kamao ta mangisog pero dapat kamausad tang mulugar sa angay na tong lugaran. O dili gita masayop ana, labi na kung mukapiyot lang kita kanunay sa pulong sa Ginoo o magpakabuutan ta. Unya, magpakahappy lamang kay kita may mumugna sa itong kaugalingong destiny. So piliin na ito, piliin na ito ang magpakahappy, magpakalipay, no? Kaysa magsuko-suko ta, magreklamo ta, musukol ta, musukit ta, mag-inisug ta, huwag yun ay kapaingnan nga maayo. Diba? Anyway, sundan na ito ha ang sumpay sa revelasyon ni Mayani sa masunod pang episode sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

makabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL!

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Maraming salamat. Siyempre ang atong tulumanon ang atong programa Kamakabuhay ang tambagi ko Lady Battle gihatod kanato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, proteksyon na ng atong kalawasan, muwag tangpa sa mga nagkadaiyang ng mga balatian. Kana mao ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement bubatok sa mga nagkadaiyang ng mga sakit or mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, kanandali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pamaagi sa pagtumar o sa pag-inom kamakabuhay mo kini. Paminaw, ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus capsule imintinar lamang nimo kung ikaw adult. Usang ato sa duha ka kapsula every day. Unya inadlaw nga tubig or warm water ang iinom. 30 minutos ka na sa dili ka pamukaon isipin mo ang food supplement. Pananglit na nakay balatian or na nakay sakit, mas naghano na to ang dosage. Mamahimo na ng duha nga do sa tulo ka kapsula katulo sa usa ka adlaw. Unya warm water gihapon ang imong imnon nga tubig, dili nang bugnaw nga tubig ha. Kanay mong tumaron sa dili ka pamukaon, pwede sad nga after mukaon kanang magihap sa kag usa ka oras sa dili ka pamutumar. Isip gihapon imuhang food supplement ng bonggang-bongga ganan. So dili na ka maglibog. Ano? Anyway, sa ato ang espesyal nga mensahe karon. Ang atong espesyal nga mensahe karon kamakabuhay, makakita unya sa imong kadaugan ang kanasuran ug makasaksi sa imong himaya ang tanang mga hari. Bag-o na unyang ngalan ang itawag nimo ug kining ngalana ihatag kanimo sa Ginoo. Mahimo kang matahom nga corona diya sa kamot sa Ginoo o sa kaharianong corona diya sa kamot sa imong Dios. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Isaias 62 versikulo 2 ngadto sa 3. Kamakabuhay ayo kalimot health and wellness for God's glory. Salamat sa pagtubay o sa pagpaminaw sa pagsuporta kanunay sa atong tulumanon na weekdays ng bonggang-bongga. Ako si Lady Baton para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
4: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo nang mapalit dire sa Kiss FM. Sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. O kabalubo mo mga igala na ang EXL All-in-One Skincare Oil, kauban nato sa pagigbato kontra dengue. Karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit na dala sa lamok na Aedes aegypti. Sama sa dengue, maungan niya ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubunan ug tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, dili lang basta skincare massage oil. Ginamahan kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halaman gamot nga maoy natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients na ini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. Ayaw kalimot og tumar sa EXL Makabuhay Plus dietary supplement kung ikaw adunay sintomas sa dengue fever. Tumar og duha hangtod 3 ka kapsula matag adlaw or until needed. Makatabang kini nga mapakusgan ang imuhang immune system batok sa dengue fever. All in one skincare oil, EXL Makabuhay Plus capsule, kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life, sa makabuhay, dagdag buhay.
5: 102.3 Kiss FM. Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior. Without you, I'd be lost without you.
6: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan.
7: Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
8: Napalayo uli.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pila, pila,

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

0: The new Kiss FM 102.3 957. Medyo may changes for a month, ano, kasi ito na yung Holy Rosary. Oh, it's a Holy Rosary month actually, no. Every year yan talagang ang HNU, no. Is kasama natin for the Holy Rosary month, and magkakaroon ng medyo some adjustment sa mga oras, right after the Holy Rosary. Supposedly dapat 8 is ano na, no. What do you call this? Ladybat to Joe. Pero meron mang Holy Rosary, so i-adjust muna natin yung Ladybat. Comes at around mga 8:30 or 8 plus. Ganyan, ha? Starting tonight. Actually, kanina. Then tomorrow is dire-diretso na yan. Okay? So, good evening. Mga gabi. Magandang gabi po. Welcome po sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang programang Kispesyal. Sama si Bob Good. Yay! Sa The New Kiss FM 102.3 Bohol. Oras natin eksakto alas 10 na sa kagabi on. Ayan, samahan nyo ko for a beautiful Thursday night ng ating tambayan, ating pinaguhugutan ng mga matitinding aral sa buhay. Okay? Oh, hanggang 12 tayo magsasama-sama. So, alam ko ang uban medyo karumpaniabot sa ilang mga panimalay. Kay ilagay busy na, igihuman na overtime. Oh. Overtime ha, hindi li overtime ha. Okay, ang uban naman medyo nagpitok-pitok na, kay padung na, padung na. Hapit na nila makuha ang tulog. Nobody told me that you fell out of love for me. So, yun nga, happy na makuha, no? Konti na lang, konti na lang. No worries, because I'm gonna put you into a deep slumber. That's a promise. Anyways, eto na, update ko muna kayo para sa 7 o'clock in the evening draw, local draw, STL, province of Bohol. Latod ka na ito. Siyempre pa sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Eto na siya, ng atong 7 o'clock in the evening draw, local draw, STL to ha, province of Bohol. Again, natin ka na ito sa Philippine, sa Brigantine Management Solution Incorporated, sa pakikipagtulungan ng Brigantine, ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Yari sa'yo, Bob. Atong winning numbers are 307. Congratulations! 307 para naman sa last two, that's 0 and 7.
1: Congratulations!
0: Uy, maya-maya po lamang atangi ang 9 o'clock in the evening draw, 3D sweatdress draw. At huwag ka na ito, syempre pa sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Back with more. Christopher Cross. As I promise, I'm gonna put you into a deep slumber tonight. And that's a promise. Where were you when this song hit the mark? You're sailing sa The New Kiss FM. Kasama si Bob Goodman sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang Especially For You. Dito lang sa The New Kiss FM 102.3 Bohol.

0: The New Kiss FM 102.3, it's exactly 6 after 10. Alas 10:06 na ang oras natin. Uy, sabayan tayo mapapakinggan at mapapanood sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers dahil sa Mayloon, Kalapay, Tubigo, Nilabanga at Clarín. Okay, magandang gabi po sa abot ng atong Sibya. Good evening po. Welcome, welcome, welcome sa programang sumasalamin sa buhay natin. Ito na pag-uusapan natin. Gusto niyo na yung pag-uusapan natin? Oo. Eh? Maya-maya konti. Eh? Maya-maya konti. Bibigay ko muna sa inyo ang 3D Swertres Draw. 3D Swertres Draw, as I promise. Update ko kayo. Hatod ka na ito, syempre, para sa Philippine Charity Swift Stakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Ito na siya. Ito na ang atong 3D Swertres Draw. Atid sa atin ng Philippine Charter Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Ito na itong winning numbers. Winning numbers natin are 4, 2, and 6.
1: Congratulations!
0: Make that 4, 2, and 9. Hindi 6, 4, 2, and 9. 4, 2, 9. Ayan po ang ating 3D Swertres Draw. Para naman sa last two, that's 2 and 9.
1: Congratulations! Yeah!
0: Congratulations sa lahat ng mga winners sa mga luhaan. Buti nga sa inyo. Taya-taya din pag may time. Oras natin, 8 minuto. Sumunod mo na bayan 10. Magbabalik ako with more right after this.

tide is high and so am I. Bob Goodman para sa second hour drive ng programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang Kiss Specially for You. Dito lang sa the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially

The new Kiss FM 102.3, got 17 past the hour, 10 o'clock in the evening. Programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang especially for you. I got something from my Estrada. Estrada made that. With a song called Kakayanin Gaya. Say good evening to Erwin Sarge. Requesting for the song Eye in the Sky. Well, let me try my very best if I can cater to that song of yours, Erwin Sarge. Anyways, good evening to you, boy. Hindi, ayoko lang ganyan. Ayoko lang paspas. Alamin muna natin to. Ayusin muna natin. Ayusin natin kasi gabi na yun. Medyo damhin natin ang lamig ng gabi. Okay? Damhin natin ang lamig ng gabi. Okay. Kailan ka ba huling lumuha? Yan ang tanong natin ngayong gabing ito. Sakaling ikaw ay nakikinig sa akin at medyo may pagka-sentimental ka ngayong mga oras na to. Tanong ko lang, kailan ka ba huling lumuha ng dahil sa kanya? Yan po ang ating pag-uusapan ng alas 12 ng gabi on a Thursday night para sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito, especially for you. Again, kung sakaling ikaw ay nakikinig sa akin ngayon, magandang gabi sa'yo. Sa lahat ng mga taga-governor's office, kay Shaula, Shaula, kay Ma'am Christine, thank you, Ma'am Christine. Irish na taga Mindanao. Sino pa ba yung mga nagpapashoutout sa atin? Yung mga nagpapashoutout sa atin sa governor's office. Mayroon gabi ka na yung tanan, ha? Na ikay maipang bukot. Kay Ma'am Juvie, kay Ma'am Juvie. Hello, Ma'am Juvie. Kakayanin talaga. Ikay mawala. Dino pa ba? Nakalimutan ko na eh. Anyways, uy, sa mga taga ano nga pala, Sidem, sa mga taga Sidem. Ayan, sa mga taga Sidem, ano? Especially diyan sa may ceremonial hall. And kay Dapar. Mayong gabi, Dapar. Kay ano? Kay Idol si Gio Rodriguez. Good evening, Idol si Gio Rodriguez, ha? At syempre kay JP Tongko at kay Tyrone. Ayan, mga kaibigan natin sa governor's office. And mga ladies din natin sa governor's office, ha? Magandang gabi po sa inyong lahat. Oras natin, 22 minutos, 1 malamay, 10 o'clock in the evening, si Bob Goodman po. Yun nga po ang pinag-uusapan natin ngayong gabing ito. Kailan ka ba huling lumuha ng dahil sa kanya? Is it a tear of joy or iyak ng isang nawalan? Iyak ng isang nawalan ng isang matinding pagmamahalan. Komento nyo na yan. Pwede nyo ako ma-check sa aming messenger sa Facebook. And syempre, papapakinggan din ako sa Zeno Radio at Radio Garden. At syempre, sa www.kiss102fmbohol.com. Doc Titus Dave Galipusa, ang Galipusan Dental Clinic. Doki, maayong gabi eh, ha? And syempre, AZMed. Hello sa mga taga-AZMed. Okay? And sa AutoZone. Ayan, mga taga-AutoZone kay Madam Rosa Berna. And sa lahat ng mga kaibigan natin sa AutoZone, hello there! Kamusta? Paring Romel Uming and of course, Mrs. niyang si Dailin Salaguste. Oh, ng J.H. Motors and Ate Helen and Kuya Joel Maestre ng J.H. Motors. Good evening, ha? Andyan din si paring Sir Kagawad Marlon Dilusa at Mads Maymay Dilusa ng Balot Store sa Maybanga. Idol na, pare pa, idol na, Dominic.

0: Especially for You, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for You, programang sasabay sa Agos

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
3: Especially for You.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.

0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for you, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for you.
1: Especially

Radio Kiss FM 102.3 606 in the morning. Mga ka-KSS, good morning to Bro Bernard Poliscas Jr. there and to all our friends here sa Bicyo Toda nga nabinaw karon. Yes, sa tanang mga ka-KSS today, happy Friday weekend sa Iris Tavares, mga ka-KSS for Kiss Pandesal. At mga drivers diyan, at mga estudyante, at mga teachers, at mga lolo, lola, mama, papa, si ate, si kuya diha, good morning yung tanan. May papaminaw diha sa Kiss Pandesal, mga ka-KSS. It's a beautiful Friday weekend.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Isang mapagpalang araw Pilipinas and welcome sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang tambayan para sa kalusugan ng lahat, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sonico again, ang inyong kagapay sa kalusugan at kagalingan, at kasama niyo po ako ngayon upang tayo po'y maghahatid po ng mga kaalaman, inspirasyon at mga tips para sa mas masigla at mas malusog na pamumuhay. Ngayong araw po mga kamakabuhay, itatalakayin po natin ang isang kondisyon na isang simpleng sakit lang sa tiyan pero baka mauuwi ito sa malubhang karamdaman at walang iba, ito tinatawag nating stomach cancer.
3: What's up, Doc?
2: Ang stomach cancer or gastric cancer ay isang pinakamapanganib na uri po ng cancer, pero madalas na hindi po napapansing uri po ng cancer. Hindi po ito bigla-biglaan. Unti-unti itong nagsisimula bilang simpleng iritasyon sa lining sa tiyan, pero sa paglipas po ng panahon, nagiging tumor na po ito at maaaring kumalat sa iba't ibang bahagi po ng katawan gaya po ng atay, pancreas at even bituka. Sa simula po mga kamakabuhay, parang kabag lang po ito or atsin mo parang ulcer lang, no? Pero sa loob pala, unti-unting nasisira na ang abnormal cells ng tissue ng ating tiyan. Kaya tinatawag itong silent killer of the gut. Ang stomach cancer ay isang uri po ng abnormal na paglago po ng cancer cell sa lining po mismo ng tiyan. Ang stomach natin ay may apat na layers. Ito yung tinatawag natin mucosa or panlabas or submucosa. Meron ding muscularis at serosa. Kapag nagkaroon ng chronic irritation or infection, maaaring magkakaroon po tayo ng mutation sa mucosa at ito yung simula po ng tumor. Hindi po ito pare-pareho sa lahat, ha? Pero may iba naman na adenocarcinoma na pinaka-common type din po mga kamakabuhay. Pero meron din pong lymphoma, gastrointestinal tumor, or GIST, at carcinoid tumor depende sa original na abnormal growth cells. You know what? According to the World Health Organization or WHO, mahigit 1 milyong katao sa buong mundo ang tinatamaan po ng stomach cancer kada taon. Ito ang 5th pangkaraniwang cancer globally at 3rd naman sa leading cause of cancer-related deaths. Sa Pilipinas, ayon sa Philippine Cancer Society, 1,000-1,000 kaso ang nadiskubre taon-taon na kadalasan nasa late stage na bago po madiagnose. Kadalasang tinatamaan ang mga lalaki sa edad po ng 50 pataas, lalo-lalo na kung may history po sa ulcer. Ang paninigarilyo or unhealthy lifestyle, no, isa yun sa mga factor din natin. Pero sa panahon ngayon, pati na mas bata ay nagkakaroon din dahil po sa mga stress eating, no, or fast food diet at kakulangan sa fiber at antioxidant na pagkain. Hindi lang iisang dahilan po ang stomach cancer. Ito po ay kombinasyon po ng lifestyle, infections, pati na rin ang genes at environment, no. Una po dyan, kung titingnan po natin mga kamakabuhay, ang H. pylori infection. Isa to sa pinaka-common na kadahilanan ang Helicobacter pylori, na kung saan ay isang uri po ng bakterya na naninirahan mismo sa lining po ng tiyan. Kapag matagal na siyang naninirahan, nagdudulot po ito ng chronic inflammation na pwedeng mauwi po sa ulcer at eventually pwedeng mauwi sa cancer. Pangalawa, maling pagkain o dieta. Ang sobrang processed na pagkain, instant noodles, even some smoked food, no, and salty foods na may nitrates, at kapag nahalo ito sa acid ng tiyan, nagiging nitrosamines po ito, isang compound na kilalang carcinogenic food. Pangatlo, ang too much na pag-inom po ng alak at ang paggamit po ng paninigarilyo ay parehong nagpapataas po ng acidity ng tiyan at sumisira sa protective lining nito. You know what po mga kamakabuhay, ang sigarilyo ay may higit na 60 carcinogens na maaaring mag-trigger ng mutation sa stomach cell. Pang-apat, genetic at family history. Kung may kamag-anak ka na nagkaroon po ng gastric cancer, mas mataas po talaga ang possibilities na magkakaroon din sila nito. May mga gene mutation tulad po ng CDH1 at BRCA2 na nagpapakita sa mga pasyenteng may stomach cancer. Panglima, stress at irregular eating habits. Ang madalas na gutom, magpupuyat o pagkain na wala sa oras ay nakakasira po sa balanse po ng acid at enzyme sa tiyan. Pang-anim, overuse of painkillers or NSAIDs drugs, no? Ang mga madalas na paggamit po ng mga painkillers gaya po ng ibuprofen at aspirin ay nakakasira po sa lining po ng tiyan. Ito ang pinakamahirap po mga kamakabuhay kasi sa early stages, halos walang sintomas. Pero habang lumalala po ito, unti-unting lumalabas po ang mga sinyales, no? Katulad na lamang, ang pagkakaranas po ng kabag, heartburn or belching na madalas na nangyayari. Mabilis na mabusog kahit konti lamang po ang kinakain. Paninikip o pananakit po sa itas na bahagi po ng tiyan, walang ganang kumain, lalong-lalo na sa pagkain karne. Pagduduwal, pagsusuka, o minsan may dugo pang sinusuka. Itim o maitim po na pagdudume, sinyalis po yan ng internal bleeding. Pagbaba po ng timbang na walang kadahilanan, panghihina at pagkakaroon ng anemia. Kaya take note po mga kamakabuhay, kung nararanasan itong matagal na, kailangan po magpatingin agad sa ating mga kapatid nating mga medical doctors para ma-identify specifically kung ano po yung mga kinakailangan po nating dapat nating gagawin. Kapag hindi naagapan, pwede magdulot po ito ng malubhang komplikasyon ang stomach cancer tulad po ng ascites o pag-ipon po po ng fluid sa tiyan na nagpapalaki po ng abdomen. Pwede rin mag-cause ng metastasis, kumakalat na cancer cells sa atay, pancreas at lymph nodes, no? Pwede mag-cause din also ng digestive blockage. Hirap na makapasok ang pagkain sa bituka. Internal bleeding naman dahil po sa ulcerated tumor sa stomach lining. Kasak siya. Matinding pagpayat at muscle wasting dahil po sa kakulangan po ng nutrients. Ang mga komplikasyon na ito ay madalas na dahilan ng pagkamatay po ng mga pasyente sa advanced stages. Kinakailangan po talaga na magpakonsulta, magpa-check up at magpatingin sa ating mga kapatid natin mga medical doctor para sa diagnosis and prognosis para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. At kinakailangan po mag-undergo ng mga proseso katulad na lamang endoscopy, isang camera na pinapasok mismo sa tiyan para makita po ang loob at makuhaanan ng tissue sample, biopsy na tinutukoy po ng cancerous ang cells, no? May mga paraan naman po kung ano po mga nararapat nating prevention para maiwasan po ang pagkalat, lalong-lalo na sa mga Hershey's or mga rumors na kapag nagpa-biopsy ka ay mas lalong kumakalat po yung cancer cells. So may mga paraan po yan, ha? Pwede kayong kumuha sa ating programa para sa integrative and wellness approaches, no? You can do also CT scan or MRI para makita po ang kumakalat po na tumor. Blood test para makita po kung ano po status po ng inyong dugo, especially kapag ikaw ay nagsasuffer po ng anemia, infection at tumor markers, no? Sa mga lugar na walang advanced equipments, mahalagang obserbahan po sa clinical signs tulad na lamang like bigla ang pagpapayat at persistent ang ulcer symptoms, no? When it comes to the conventional treatment po mga kamakabuhay, depende po ito sa stages at ang mga eksperto ay gumagamit po ng mga kombinasyon tulad po ng surgery para tanggalin po ang bahagi po ng tiyan or partially gastrectomy or ang buong tiyan naman po yung tinatawag nating total gastrectomy. Pangalawa, chemotherapy para patayin po ang cancer cells. Pangatlo, radiation therapy para paliitin po ang tumor bago pa o pagkatapos po ng operasyon. Targeted therapy sa mga advanced treatment na nakatuon mismo sa specific cancer cell markers. Bagamat nakakatulong po ito pero may mga side effect gaya po ng pagsusuka, panghihina, makakaranas ka ng hair loss at pagbaba po ng immune system. Kaya dapat sabayan po talaga ng natural at integrative support. Now, how about the integrative modalities and wellness management? Sa integrative approaches po mga kamakabuhay, ang layunin po natin ay pagsamahin po ang modern medicine at natural healing. Hindi lang cancer cell ang ginagamot po dito, pati rin yung kabuuhang sistema ng ating katawan. We always focus into the traditional therapy. Kainin ang mga pagkain na mas mataas na antioxidant at anti-inflammatory properties katulad na lamang like green leafy vegetables, malunggay, spinach, kale, mga prutas, no, like guyaba, no, papaya, carrots, and even some of whole grains and root crops, no. Iwasan ang mga processed na pagkain, instant noodles at sweet drinks, no, na kung saan ay pwede magpalala o mag-trigger po sa mga ganitong klaseng uri na kondisyon. Magsimula po kayo mag-detoxify, no, or mag-detoxification. Ang toxin sa bituka ay dapat ma-flush out. Maaari itong gawin sa pamamagitan po ng hydrocolonics, herbal cleansing, juice therapy, foot soak, no, na nakakatulong itong magbibigay po ng bagong sigla sa digestive system at liver. Pangatlo, immune strengthening, no. Ang natural na depensa sa katawan ay pinakamabisang panlaban po sa cancer. Kaya po dito po mapapasok po ang mga natural immune booster tulad po ng turmeric, ginger, ashwagandha at makabuhay vine na kung saan isa sa mga ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule. Stress management also. Mataas po na stress level ay nagpapahina po ng immune system. Nagpapabilis po ng cell mutation. Kaya ugaliing, magpahinga, magdasal, magpractice ng deep breathing exercise at pati na rin ang meditation. Regular na exercise po mga kamakabuhay kahit simpleng paglalakad lamang at least 20 to 30 minutes. Nakakatulong po ito sa digestion at blood circulation. At syempre, herbal and juice therapy para sa stomach health. No? Ang mga herbal juice remedies ay hindi po kapalit po ng gamot pero napakalaking tulong ito pag ting po sa healing at pati na rin sa prevention. You can use the combination of turmeric plus ginger. Isa po itong uri po ng anti-inflammatory at antioxidant combination. Pakuluan lamang po ang isang tablespoon ng turmeric powder at isang teaspoon ng grated ginger. Sa isang basong tubig, lagyan po ng honey at inumin po ito bago kumain sa umaga. Pangalawa, pwede pong gumamit po ng aloe vera juices, no? Like nakakatulong ito sa pag-heal po ng stomach lining at may cooling effect laban po sa acid. All you have to do is i-extract, kasabay po yung juice, pwedeng lagyan po ng banana or even some of water infusion. Pangatlo, carrot plus cucumber plus apple juice. Mayaman po ito sa beta-carotene, mayaman po ito sa fiber at enzymes para sa detoxification at digestion. Now, how about the EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? You know what po mga kamakabuhay, ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee ay nakakatulong sa holistic recovery at pati na rin sa stomach protection. At yan po ang ating happy health hack for today. God bless us all at makabuhay day para sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour. Sa bawat araw, mas magaan ang loob mo dahil alam mong may kasama kang natural na panangga laban sa mikrobyo para sa proteksyon ng pamilya mo. Mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Tunay, puro at subok na panlaban sa mikrobyo. Hindi ipahuli ang lahat sa iyo kamakabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Kiss Pandesal.
6: Malunggay Pandesal.
7: Malunggay Pandesal.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.
2: When you're lost.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
1: Ah, oh mare. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Dakang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
4: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
2: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
4: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
2: Sa among mga kakiss.
4: Sa mga kabaranggayan.
5: Number one.
2: Kalungsuran.
5: Number one.
4: And in the city of Tagbilaran.
5: Number one.
4: Thank you for making us number one. The number one hit music station. Kiss FM.
6: Kiss Pandesal.

0: Now, back to the news. A Fly Dubai flight from Dubai to Tel Aviv was diverted to Saudi Arabia following a serious cockpit incident. Now, flight FZ-1073 landed safely after an altercation involving two pilots. The aircraft reportedly experienced a sharp drop in altitude before passengers and crew helped bring the situation under control. Authorities have urged the public to avoid speculation while the investigation continues. Saudi and the United Arab Emirates authorities are investigating the incident, while the United Arab Emirates Attorney General ordered to a formal probe into the circumstances, motives, and any possible terrorist connection. Latest lakad sa panahon at mabinaw Leonard Samaras Pagasa.
1: Maayong buntag, ani akin pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw padayon giapon nato nga gimonitor og gibantayan kining maong bagyo nga nasa gawa sa far or outside Philippine Air Responsibility nga usa naka severe tropical storm category nga dunay international name nga si Choi Wan. Pero gawas pa ni sa far pero sulod giapon ni sa pag-asa monitoring domain. Base sa pagbanabana kag ginang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang location sa maong severe tropical storm nga adunay international name nga si Choi Wan gibanabana kini nga anaa sa 2495 km east of northern Luzon o anaa kini sa coordinate nga 16.7 degrees north 145.1 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga adunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 95 km matagtak na do sa sentro. O ganun na kinigas tinis o mga paghuros sa hangin nga mukabat nga doon na sa 115 km matagtag na. O kini nagahirog sa direksyon, kasagpan, amineng kasagpan or west-northwestward nga doon na gikusgo sa paghirog, 10 km matagtag na. Base usap sa pagbanabana, sa iyang movement o sa iyang tracking, kini mong bagyo, ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Responsibility. Samtang kini mo ang bagyo, wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Kundili, kini iyang gitawag tog trough or extension sa maong severe tropical storm nga doon na international name at si Choi Wan. Dini sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 24 pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.31 sa kapuntagon o musalop sa kini sa may alas 5.33 sa kahaponon. Dinira lang ko ito. Kinirang kagikan sa Dio Este Pag-asa, Albuquerque, Buhura Station, Yonodo Samar, Mayong Buntag.

0: Pot kinis lakang batok sa True Brown Style TBS gang na nagkatag na karon halos tibok Pilipinas na. Samtang budos na ining maong street gang mang-recruit ni mga minor de edad aron gamiton sa pagbuhat og krimen.
1: May hangyo ang sangguniang panalawigan kang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ipadayon ang naunda nga pagtukod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Bohol Branch, diha sa Barangay Tinago, Dawis.
0: Sa paugnat sa kusog, magsugod na karong gabi ang Governor's Cup Season 4, the finals, diha sa Calape Sports Center.
1: Gipahayag ni Congresswoman Alexi Bezas Tutor nga usa ka pahimangno batok sa illegal recruitment ang kaso ni Mary Jane Veloso, ang OFW, nga gihatagan sa presidente og absolute pardon sa kaso nga illegal nga drugas.
0: Tagbilaran City Works, dili magkahatag og insaktong panahon kung kanus agayad mamahimong igo ang supply sa tubig sa Barangay Kabawan.
1: Naglihit na ang supply sa tubig sa lungsod sa Umay. Ubos sa Umay Water Service Cooperative tungo sa El Nino. Samtang Kapitolyo, anda mo tabang og sulman sa problema sa tubig dito sa Umay.
0: Gisirado ang Donatella Resort and Sanctuary, ang sikat ng luxury resort diha sa lungsod sa Panglaog. Ipanag-iya kini sa negosyanteng si Dennis Uy. Human gi-embargo sa Land Bank of the Philippines tungod sa way pagbayad sa utang na nagkantidad kini hapit 1 billion pesos.
1: Sa atong police report, nasikop ang usa ka security guard nga nag-sideline pamaligyag siya mo ato sa by-bust operation dito sa lungsod sa Albor kagahapon. Mga pakete sa gidudahang shabu o kalibre 45 nga pistola na sakmit gikan sa suspitsado. Sa balitang regional, nagbabilin nga unhealthy ang kalidad sa hangin dito sa Metro Cebu.
0: Samtang sa kauluhan, ang Philippine Coast Guard ilang giabog ang sakyanan kun sakyanan pandagat diha sa Batanes.
1: Ipangayag sa Malacanang nga kinahanglan nga imbestigahan ang negosyante nga si Jaime Cruz kani special info ni kani Presidente Rodrigo Duterte kabahin sa negosyo o transaksyon ni ini nga doon ni Phoebe Sara Duterte.
0: Samtang sa gawas sa nasod, gisusi pa sa United Arab Emirates ang insidente sakay sa Fly Dubai flight gikan kani sa Dubai paingon nga to sa Tel Aviv.
1: Sa paugnat sa kusog, nalakip sa listahan sa Time 100 Next List si Pinoy Dino star Alex Ayala. Sa balitang artista, mitingog na ang aktor si Patrick Garcia kabahin sa isyo sa wapaghatag o sustento sa ilang anak ni Chinelen Mercado.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balitang kompleto ni Talia sa mong pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa itong mga balita, dinhi sa atong adapit. Bohol Police sa Provincial Office, kapaabot pa sa opisyal nga kamanduan, gikan kini sa Kampo Krame, kalabot sa lakang batok sa True Brown Style Gang, nga nagkatang kini, halos na tibok Pilipinas. Modus operandi nini, mao amang recruit kini mga minor di edad, aron lang gamiton sa pagbuhat o krimen. Kompletong detalye, alagad, Ray Tutas.
1: Wala pa'y nadawat ka opisyal nga kamanduan o memorandum ang kapulisan sa lalawigan sa Bohol, gikan sa Philippine National Police National Headquarters, labot sa partikular nga lakang batok sa True Brown Style Contibis Gang na nagkatag na sa halos tibuok Pilipinas. Kini sumala pa ni Police Major Joseph Lupina, ang tigpamaba sa Bohol Police Provincial Office atol sa pakikinabi sa DOD Balita.
2: Wala pa may dawat na mga memorandum regard sa nakakonturn. So if ever na magali, immediately disseminate na sa tanang mga unit sa kapulisan. So far, it may be occurring sa ubang lugar pero wala pa na mamonitor sa toa.
1: Si Major Lupina Mingon, nagapabot na lang ang Kampo Daguhoy sa mando gikan silang National Headquarters aron magkahimo ang kapulisan sa probinsya o mga lakang batok sa mga street gang. Ang Department of the Interior and Local Government kung DILG o ang pamunuan sa nasunong kapulisan, nagpahigayo na og lapad nga command conference o nagtinabangay na sa pagpangulikta o intelligence data batok sa mga grupo. Kinihumanimando si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o DILG Secretary John Vicrimulya na hingpit nga bungkago ng True Brown Style Gang. Ang maong street gang matod ni Secretary Rimulya sa 83 kalalawigan sa tibuok Pilipinas, 78 sini ang nasulod na sa maong gang. Sa pagbuhat ng mga krimen, gang, sama sa pagpanulis sa mga convenience store, isip kabahin sa ilang initiation right. Gikan sa Bohol Police Provincial Office. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever, basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Ninang Mary Discalyar, Am Discalyar, Undong, Data Discalyar, usab. Nagtanapot ka na doon karoon si Ma'am Linda Pasco, live sa DYRD Facebook. Usab, nagtanapot ka na doon karoon si Timmy Selmar, diya sa Bago Inabanga, Bohol. Wanis na Risma Ugatis Prima, nagtanapot gikan sa Kabayugan, Kalape. Mihangyo ang sangguniang panlalawigan kang Presidente Bongbong Marcos Jr., nga ipadayon ang naundang nga pagtukod sa Bangko Sentral ng Pilipinas Bohol Branch diha sa Barangay Tinago, Dawis. Ato paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
4: Naka-defer pa sa pagkakaroon ang konstruksyon sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP Bohol Branch. Kinimato ni BSP Visayas Regional Office Area Director Engineer Conrado Ragay. Suma kang Ragay, wa pa'y update kung kanus asugdan ang konstruksyon o dili pa usab makahatag ang regional office o insaktong petsa alang ni ini. Bisan pa man, gipasabot ni Ragay nga nagpabilin ang proyekto tungod kay nakapalit na ang BSP o yuta sa Tinago, Dawis, diin na tukuron unta ang maong branch.
5: Kinitad siya gi-defer. Wala na ipagkong kalambuan bahay na ito. Pero ang siguro, ang bright or brighter note, wala siya hindi na ipadayon. Deeper lang. Actually, ang regional of ang namagod sa national lang. Anyway, kung mapadayon siya, makahibalo man mo na dayon, kay namang gina-activity niya sa site. So, pagkaroon, as is, wala pa yung so, kada lang, doon na ipag-asa. So, di lang takasulti, huwag ganun sa
4: itong 2018, sa dihang gihimo ang groundbreaking alang sa proyekto sa gibaraban ng 500 square meter nga property nga gitagana alang sa BSP Bohol Building. Samtang, ang saguniang panalawigan sa Bohol, pinaagi na ni Board Member Benjer Camo o Lucy Lagunay, nagpasar og resolusyon nga nag-auhag kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o sa mga hingtungdang ahensya sa national government nga ipadayon ang pagtukod sa BSP Bohol Branch. Gilauman nga ang pagtukod sa BSP Branch sa probinsya makatabang sa pagpaligon sa banking o financial services sa Bohol, lakip na ang masayon nga access sa mga serbisyo sa sentral nga bangko. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 18 minutos pasado alas 7, dres atong DYRD Breakfast News.
6: Round Bohol Balita. unang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol Balita uban sa DYRD Tagbilaran Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9 Round Bohol Balita.
0: Sa lungsod sa Katigbian, may balik na og serbisyo. Ang Mahayag Norte Water Works System diha sa lungsod sa Katigbian human kini ma-repair ang pumping station. Matutusan ni Katigbian Mayor Benji Oliva, malampuson nga naayo ang Mahayag Norte Pumping Station pinagi kini sa mga empleyado sa Katigbian Water Works o Katigbian Municipal Engineering Office. Gipasalamatan usab sa mayor ang mga kawani nga may trabaho aron usab mapasaligon kung mapasalig nga mauli dayon ang operasyon ug serbisyo sa mga waterworks system alang kini sa mga residente sa lungsod sa Katigbian.
3: Sa lungsod sa Baclayon, wapay opisyal nga pamahayag si Mayor Alvin Uy kabahin sa gikataho nga planong pagpribado sa ilang public market. Sa pagkakaroon, wa pa makumpirmar gikan sa buhatan sa mayor ang detalye kabahin sa maong plano. Lakip ang posibleng porma sa pagpribado o kanus-a kini ipatuman. Gilauman nga mopagawas og klarong pamahayag ang lokal nga pagagamhanan aron matubag ang mga pangutana o kabalaka sa mga naninda o publiko kabahin sa nahisgotang issue.
7: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Oras sa DYRD Worldwide alas 7:21 sa buntag. Samtang sa paugnan sa kusog, magasugod na karong gabi ang Governor's Cup Season 4 The Finals diha sa Calape Sports Center. Atong paminawon, ang ato ang sportscaster, Leonard Simbit.
8: Sa ngatot sa basketball, Governor's Cup Season 4 The Finals mo arangkada na. Usa ka kolbahinam nga best of 5 final series sugdan na karong gabi tali sa LGU Calape, batok LGU Sierra Bulyones na pahigayon sa Calape Sports Center. Ang mga batos ni Coach Foyland Halina sa LGU Sierra Bulyones pangunahan ni Jade o ni James Castro kauban ng Eastern MVP nga si Aaron Hare. Makigharong nila ni Western MVP Frank Anthony Campagna nga Maliel Pipito Neil Astronomo ang mga saligando ni Coswell Pamaong sa LGU Calape. Ang Western Conference Champion na LGU Calape o ang Eastern Conference Champion LGU Sierra Bulyones magbinakbakay sa hardcourt din magpakita kung kinsa ang mupatigbabaw nga hari sa basketball sa Bohol ubo sa 20 underage kategori. Nagtangag isip ganti nga kantidad o 125,000 pesos cash prize o 3 million pesos project grant para sa sports development ang mahimong kampiyon sa maong torneo. Samtang sa laing bahin magbinakbakay usab ang LGU Inabanga batok LGU Dawis fighting for third place diin sugdan kini sa alasays imidya sa gabi. Sa 17 under division kompleto na diin magsangka sa kampiyonato ang Tagbilaran City batok sa LGU Ubay samtang fighting for third place ang LGU Tubigon batok sa LGU Pilar. Ang game 1 ipahigayon karong adlaw Lunes sa Holy Name University, Barger Gym. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
3: Good morning, ni Ma'am Betty Humawi. Nagtanaw ka na ito karon. Nagtanaw po, dami na po ka na ito karon si Sir Ray Kagulada. Ma'am Nila Kahes Kagulada, good morning. Ang usab nagtan-aw po si Hamudyong Hay diha sa Kananam kun akan andam purok 4 Dimiao. Ang usab si Perdita Pelido Sabas nagtan-aw po kanato live gikan sa Bugnaw Tinibgan Maribohok. Si Leonila Kasge nagtan-aw po diha sa Corelia. Ipahayag ni Congresswoman Alexi Beses Tutor nga usa ka pahimangno matok sa illegal recruitment ang kaso ni Mary Jane Veloso. Ang OFW nga gihatagan sa presidente og absolute pardon sa kaso nga illegal nga drugas. Atong paminawon ang report ni alagad Ray Dutas.
9: Nagpahayag si Kongresista Alexi Beses Tutor nga ang kaso sa kani OFW nga si Mary Jane Veloso nagsilbing pahimangno sa mga Pilipino batok sa illegal recruitment og piki nga mga tanyag nga trabaho sa gawasan nasod. Gidayag ni Tutor ang paghatag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. og absolute pardon kang Veloso nitong September 25 nga mitapos sa pagkabilanggo human sa kaso sa Indonesia matod sa kongresista sa 3rd distrito sa Bohol, ang nahitabo sa kani OFW nagpakita sa kadelikado nga mahimong atubangon sa mga aplikanteng madani sa mga saad nga trabaho sa gawas sa nasod apan mahimong malimbungan sa recruiters. Nanawagan ang magbabalaod sa Department of Migrant Workers kon DMW nga palig-unon ang paghatag og impormasyon nga sayon sabton batok sa illegal recruitment labi na sa online platforms diin daghang Pilipino nangita og trabaho. Gusto usab ni tutor nga masayon alang sa mga aplikante og ilang pamilya ang pagsusi sa recruiter, employer, job offer, kontrata og destinasyon sa dili pa mubiyahe. Gigan sa DYRD Newsroom, ginisiray ito sa friend mo forever, basta balita DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Anthony and Director Floro Rinca, ang TESDA Bohol Director. Good morning, usab ng Anthony Felix Minyon ug ni Romel Dinampo. Maimbutang usab diha sa Barangay Dao, si Perry. Perry Cordinillo, galanog-lanog ang imong tingog dire sa Barangay Dao. Daghang salamat, Boss Perry. Kini DYRD Breakfast News, hatog kini sa may tinguha sa Island City Mall.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon, ito paminaw si Leonard Samar, ikan sa lokal. Ngabuntan sa pag-asa, may buntay, Mr. Samar.
2: Ani akin yung pinakauling kalumpan sa kaimtang sa panahon karong atlawa. Padayon nga po na ito nga gimonitor. O gibantayan kini mong bagyo nga naa sa gawa sa par or outside Philippine responsibility. Puro sulod pa ni sa pag-asa monitoring domain. Kini mong bagyo, naa ni sa severe tropical storm category. Base sa pagbana-bana, kaginang alas 3 sa sayo sa Kabuntagon, karong adlaw, ang mong severe tropical storm nga dunay international name nga si Choy Wan, gibana-bana kini base sa tanang available ng mga data, anakini may mutang sa 2,495 km east of Northern Luzon o anakini sa coordinate nga 16.7 degrees north, 145.1 degrees east. Samtang nagdalakini sa hangin, nga dunay gikuskon ng kapat nga ito na sa 95 km matagtak na doon sa sentro, o gano'n na kinigasti niso mga pagkuros hangin nga mukabat nga doon na sa 115 km matagtak na. O kininagayarog sa direction, west northwestward o kasagpan, aminang kasagpan, nga doon na gikuskon sa pag-irog, 10 km matagtak na. Base sa pagbana-bana, kinay mo ang bagyo, ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine responsibility. Ug samtang kini mong bagyo wala usap kini direct epekto diri sa ato sa nasod, ang iyaha lang kining gitawag nato og trough or extension sa moong bagyo nga mao'y nakaapekto sa Kabisayan ug ang Mindanao. Ang ato ang forecast karon adlaw, ang Mindanao, Western Visayas ug Negros Island region, kining mga lugar karon adlaw makasinating managumon nga kalangitan ug dunay katag nga mapagulan mga pagpanalubog-kilat gumika sa trough or extension sa moong tropical cyclone nga si Choy Wan. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol, mga kalungsuran og Tagbayan sa Tagbilaran ug kining mga lugar ha karong adlaw, kita makasinati laman ang mga papanagsang pagpanagom ug gadto na sa usahay adunay managumo nga kalangitan ug gidumanan sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanubakilat gumikan sa trough of tropical cyclone nga si Choy Wan. Samtang ang Metro Manila, lakip na sa bangbang bahin sa Luzon, makasinati laman ang mga papanagsang pagpanagom, ug ngadto na sa usahay doon ay managumo ng kalangitan, ug gidumanan sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanagpagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin, nga nagagikan sa aminang silangan, ug paingon na ito sa aminang kasagpan, nga may mapusilabi sa Luzon, ug ingon masab sa tibok Kabisayan, ug lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol, o gingon masab ditong dapita sa Mindanao. O samtang kadagatan ining mga lugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagwalod. Dinhi sa itong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 24, pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlag sa may alas 5.31 sa kapuntagon, umusalo po sa pagkini sa may alas 5.33 sa kaponon. Dinhi na lang kutob, kininagayikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque Board of Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bate ang DYRD Breakfast News sa Tuginis Bayang Tinguha sa Island City Mall. At ang indugang balita din sa DYRD ang radyo sa katawahan. Salamat, Mayong Buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: This is Science Minuto sa Di Pamag alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Manzasas Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
6: Oras hatod ka ninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
5: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
5: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok nga plema. Afford.
8: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
9: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
1: Dugang nagunang balita sa mga bahin sa atong naso, nagapahayag ang Malacañang at kapin sa 46 billion pesos ang gigahin alang karong tuiga sa epekto nga gipaabot nga kusog nga El Nino. kini dugang mabat balita ini mabati humani ini.
4: DYRD kinaham kanuna kanuna.
10: Arita sa dugang mga greetings, good morning. Maying buntag ni Ma'am Angga Milo, Sir Sammy Milo, dia sa lungso sa Albor. Ising tanaw sa telebisyon sa itong mga balita kada buntag. Sir Sammy o Ma'am Angga Milo, good morning o gihang pamilya. O sa bayang buntag usab ni Kagawad Timo Talid, Charles Cabalit, good morning. Usab si Giselle Operio, Jansel Operio, Stila Cabalit Operio, sige paminaw sa DYRD. Mabiti humawid, versatile band, naminaw diha sa kugo nagtanaw live. Johnny Vlog, nagtanaw po si Norma Daral. Kokilia Drowdy, nagtanaw diha sa Upper De La Paz Cortez. Rogelio Digamo, con Rosello Digamo, nagtanaw diha sa Buena Vista, Bohol. Usab, good morning ni Ma'am Mila Mascarinas Orculio diha sa Taloto, naminaw karon. Usab si Ma'am Maxima Lubregas Orculio diha sa San Miguel, Bohol. Chik-chik Olantigi, si Rinrin Olantigi, Boyet, o si Winwin, good morning ninyo diha sa San Miguel, Bohol. Mag-usab ang buntag ni Grippy Alas, Ninet Pansito, Jetica Imado, diha sa Laya Baclayon. Good morning, natong tanan.
11: Way balinay, DYRD kanunay.
12: Ang baha, balikayan, kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
13: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
14: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
16: Water 2.3 KISS FM.

0: más fuerte te ayude.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Uy pare, nindot agyod sa imong balay oy? Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
4: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
3: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
4: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install og sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa para sa balay og negosyo.
3: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo-install og glass windows para sa akong commercial building.
4: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sa't ka mag-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
3: Sige pare, muad tugid ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
4: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long-lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
5: Oba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
5: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ngayong Pasko, baka hindi lang gifts ang maiuwi mo, kundi milyones. Mga ka-ML, from October 1 to December 31, 2026, mamimigay na naman ng milyones ang M. Luelier. Mag-transact lang sa M. Luelier, then scan the QR code para mag-register. Baka ito na ang Christmas surprise mo. Visit the M. Luelier website for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262582, Series of 2026.
5: DJX 500.
6: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
5: DTX 500.
6: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
5: DTX 500.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
10: Ako dai si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Nang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
13: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud mi coffee break sa opisina. Tungod kay taga-adlaw ko magkape, gi-recommend sa ako ang higala ang James Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glami-im nun bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang James Coffee.
12: Yan ang kwentong ka, James. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang James Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.

0: Hi, this is Brandon Kylo Ngab. Suporta anato ang musikang bulanon diri lang sa Kiss 102, your music radio.
1: Hi, kini di ay si Brandon Kyle o kamo na minaw sa Kiss Loud and Local.
2: This is Loud and Local. Loud and Local.